didi chama bia no nwatwe se na ya nim sa wana odo nyankopa uno abia nyina di bua wa mani wiya wa ye enti ba se ya re pa so wuda info no ebia na ba wo ba ya fira kwanhia ho enti didi mi sa nyame pe na ba no sa na yi na ye na ni shiranti bu promise.